0: Sabemos o que na bovisa africana de azagone então sutu a terra wanda le tikwa singa ando sobe africa mama tenena que lutila ko na ndoti teneti dodo ti gerati dodo so dire ni keke keke ke la sutu na dodo so se ke zanya na betiazu nga na angu itia se pilango akuta matanga ikima tenena ndoni na mbagiti Emmanuel Samboli fils nga na kota ra Xavier Bembele.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo koshe ikema dafonono ndekeluka. Ti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ingaso mbala kwa ti tene isara tene ti dodo soa iri ni keke tunga na nye si dodo soa ike zala ningia na beti azu nga tunga na nye si aike ti sabumbi ni lakwe na ati akuta matanga soa ike tambula na ati kodro
5: ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara zafi mbimbili, soke ginda chayi na senda giti bongia sigi yawe, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mbibaranga wa mangoi.
7: Dodo so airi ni keke, aike sara kusala lani tunga na nye, kozu nangu iti eti laso.
8: Mbi muna na singila, na tongo ndani keke, ake mbili dodo so abazu susi, ala kena a mosoro ngbangatinye tongana mo Emmanuel Samboli fils mo yedati tene mo lengeti mo tiwali agwe na yati dodoti kekesu akengbangatisu mo kena ngangukwe ti lekere ngbangatisu ton loguna yanyawe loke manda dodoko apitisara nje omene pisara meme ngu oko so loke mandani e na ngoi so loke manda dodonika mo Samboli fils tongaso mo petit gwe ti ginyama e na gingo nyama ti mo petit fa angba sa mo fa angba ni awa mo zan le ti wa ule awa mo kire na kodro we mo ke mungba su mo ke tokani na ambe na kotazo su mo inga ala ke nanye nanye ngonye asi awa ala ke muma boko na mo don mo kambi ni e mo ke za irite na le ti mpeti biani tana ma boko ti mo akpengba si mo ke na pata si mo vo bagara mo fa mo suti bagarani si moke kangbi na ambena su mo ingala na yati kodrosu mo keda nga na yati amena kodrosu akena tereti kodrotimo e tongana ngo inye alimbia we si laso a maseka su si agofade ti mandango dodo ti kekesu si ala doati sigigi ti dodo doni e tona la doni awunja we siwa oko oko ake mumole ngeti luni agwenani na yanga datilu endosu moke bambeni zo ake sigi agaduti amolenga walini aduti amumbeni ban wala beni tablette tongoso azana devant tilu amu medi sembe azana nduni e zoni so amu eresia zo so kwe mo kangbi nyama na ala so tongwana mo samboli la mo gabo adeba pakara samboli loke kota zo ti fango yaka e lo gana koforo tongoso si lo bi na devanti molenge waliso akila passé na useni a passé na utani ezo okoko akigana kofro tibi alingi na aungoti nyamaso unengoti nyamaso atukanalo etona unja we mokeba zoni a petit wara 50 000 francs ou 100 000 francs ou 200 000 francs alingi na ngi ya zo okoko akebi e azola kebi akazusu akangi anyamaso nala e tona mozo mo kana nganguti sara marae tonga sape azo mingi ape aketi tene atoka molenge wali tela nando molenge tela ti wali mbiti tene ti tene ala manda marati dodoso ba kozo tongondati iso ti keke ni ake tonga so ya gasi na mbeli ngoi a marati ako deso akiri na poko kwe e si keke fasu aga tonga so mbiti fana ni ake a dodoti loazir ake pika ngoni amolenge wali ake mandani ina lakui tongosu tiguna 17h 18h tigwa 19h 20h ake pika ngoni na yati kodro si azu ake ga ake ba si si ake sarasi yati vakani anzere
7: nga nabeki za vimbimbili ngbangati nyesi dodoti kekeso wala na urusu akira gambe ni nduti mandango yi so aike mupasa na masika wali titene ala mandayi ngasi ala lingu titene aduti na nina puputia zo wala nati kodro
8: ndi muna singila kodro titene mbi kire na pokotigunda tiala biti dabetia wa mango yi mitene na pokoni so si keke agato na dodoti loisir agato na dodoti loisir e mokeba akuta zuti kodro ake tisa a bumbiso titene ala kokapa na ya tiambe na matanga na tapande ni mokeba na 1er décembre ake matanga ti kodro ti e mokeba ake tisa ala ala ke londo si alaga dodo na batati berbirati yake mu kemia kekete akofroto nso aimunala legyo ko tona akuta matanga ake na batati bangendo su okeba ake tisala ake tukala para na ngoi su si gbiabu kasangba fadi ando ti mbata diani mokeba ake tukala para si la parani ake gui amuala aganani e alake dodo wala na pale wala alake dodo na Beringo wala ala ke dodo na Stade Buganda isu kwe tifa sabango ti dodo ti keke tikira na poko ti gunda ti ala fade so biani dodo so ireni ake keke ake nga ndu so si amolenge wali so ngu ti ala londo na ngu miambe jusqu'à na ngu baloko na miambe tigwani ngu miambe tigwani ngu baloko na miambe moke warala na yati dodo nisu ala ke gwesi ala ke manda dodo yini angbagi na manda ngo dodo ni pepe mbanga tiso tongona sina mbeni ngoi na urusu mbitene faditene tilusu loke mwala loli nani na yati ngunda mbitumeni kampema ntonga su e ala peti gwe ngbaka inga oko inga use ina ngoi su ala ke ka ala ke manda ye nyela ala ke manda ala ke manda ti fango yaka ake fana tongone nyisi ake fayaka ake fangana la tongone nyisi

0: ego gisusu e ala ego ti kangangu ala ereni ala ke bua susu si ala gato ala te tana ke mingi ala ke bata même mort andeni ti kire na kodro to ake fai mingi na ala ti tene ala pingba na kusala ti ala ti molenge wali tongoso tongana dodoni a wunji bandawe ala petina agona dati koli ya ke fanga aussi na la mingi tongana yesi ala ke dodo sarango baba na ti dodo et ton ala inga dodo pendre mingi ton ala kiri na kodro et na ngoi ni susi ala tonda ti dongo dodoni mokeba a molenge ti koli mokeba ala ke suyanga ti ala ngbanga ti su a molenge wali ni ake dodo pendre mingi e moinga ton wali giri su ton molenge wali a dodo pendre mingi mo ye ti mulu na wali ti mo to ake a yesu ake fa na molenge wali ti tene ala mai
1: singila mingi za biembembele akingaki gesi utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti ngasu aluti inale ke chinga ndegi ke kiriki na oko ngbungasu ti ba agbakuru so silani aike dona dodo so airi ni keke nga tunga na nye si aike manda gere ti dodo so
2: singila mingi na la Emmanuel Sambuli fils nga na za biembembele ndrungo tere ton soko zoni tene isi na kete kwa dro ti linga nde penze ngbungasu ti wara mama mokonzi na notable ti lo so na ganti tombela na e tombela na e na chinga ti ndara na bumbi linga la so ake luti mingi na ndo ti apale ti bongo na ndozo tene ti anda oti le gesu sosi ake on na tikete kwa droti linga na tia lango so mingi sosi ake akuta kutukutu sosi ake yu ambutu na atene si ake na gundani so igwa ya pae tongo mbila ake warane fafatu na bumbi linga.

0: negeti pia lo prokakti use so amulegeti tiribira nak baletin zara na be Afrika akoli na awali kwe aekigi oko na negeti pasasu
1: pia lo sabagi gi na leketi ndokusala WHH na mumma boko oti dasanuku nginja tu dunia mbubimbanga na ngorojwa ti be Afrika ti mulegi na zo kwe tuwara ale ti kobe akumbanga na mumma boko oti batango ayama
0: pia lo so akanga lege matamata na sangwe ti ngangu na tereti azu nga na gbungo zu na ngangu ilingi ti fa akpaleti I na wandengoni
1: irindo singi na zoro ko 4043 nando ti rezo mu telesen nga na orange ibumbi ako ti pinba mungo maboko pikango patara nga na siri na ti vakatiani
0: pukati use ifa ya kamingi ibata azonzuni idutindu oko
2: radio ndikiluka aiki awa kusinga pali osio na ndoni na yata kita kodro ti be Afrika
3: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon, Huguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
0: Et par azokwe, merci soeur la idati soeur d'Afonon non de Kiloka Mwen Mba Sambala Limbia Owe ki Masango Nambageti Christ Roi Jordan Badembi Jordan Ibarala
16: Ibarala Jefferson Zikara Bayanzoni Gangon azokwe na Chakota Sangouti Alini e ke loso silo gana iri Chikota wa kwa su Chibendo Chikiki na kwa Chibi Afrika Si amu biri tene na dawa ti Conseil de Sécurité ti ONU Valentine Rougwa Biza atente nando ti Ase duti sou si atonda ti na kiri na kwa Chibi Afrika Na mwa boko ti Minuska Buma ti ebula na kolosi ti RDC ngurubwa ti kolosi bi Afrika si bi ya samene fini pia luna sisa wati tena kanga legi si kubi ya swaga na kolosi bi Afrika ngana mbagi na gwata ti bonga swa kina chimbumu wa ikingiri cha kwa besi ama na uzu na le ti gara sala siyasi wa kichuchutu ni pepe sangwa nolini na cha sangusu sangucha wa ngurubwa nembu ti gire cha wali ni yeki ande mbu tene ti pulu ti ande mbu su cha bumbi ya damana ngombe ti kwa gwata ti bi Afrika si ya mbala kwa ti tena tambula
0: Zianga tia sangoso na bumiti kunduti bendoti gigi swaba teneti seduti nandoti be Afrika swaba gigi biri na bageti New York na États-Unis.
16: Katena pika mapatra swaba gigi na legeti limo Valentine Gubwa Bizamba gigi na kunduti be Afrika si lo pika patra sombumbi na la swa ki na bageti Nations Unika yeti fana la so lo tenete nbumbi nandoti akusa la so si lo sundo kwa so le ki nandoni ndo kwa chimi nska sara si lo nangusa kwi se balu se na ukuti si nangusa kwi se balu se na menetonga so sangoti Emmanuel Sambolifis.
17: Nati mungo teneti luna legeti limo lo swa gana iriti wa kwasuti bendo ti gigi agunda mingi akusala so atambula nzoni ndali ti kwengbango sirir na kodresi ti be Afrika aike mbrimbri kiringo ti nganguti leta na kodresi ti be Afrika kwe batango asiwili ngana mungo maboko ti ndukwani ndali ti kapati sorongo akuta osi kodro Valentine Rugwa Biza afanga mungo maboko ti ndukwa Minuska na zango biati kodro Faustin Archange Twadira na nduti mbata na lango balota ti nzati mbangu swa on na pekoni swa kiri ya sorolo Ndokwa Minuska amunga maboko mingi tizana sese 8e legislature Valentine Rugwa Biza fatene sorongwa mukonzi gbata afanga pia ni sonzoni lengo bya iketambula na ti kodroni na legeni na legeti kongo kapati agbati awali sosia kila mupasati tena sorogi wali tungana mukonzi gbata ti bongi na ndoti tena ti seduti mukonzi ti ndokwa Minuska faso ayeni atunda ti tena ganzonia we na ti koresi ti be Afrika kwe ata sosia mbena keta kwali angba na makati koresi ti be Afrika lufanga bya mungo yanga ti akaske bleu ti Minuska chingbala kwa ti sara kusala na tere ti aturugu ti be Afrika ti bata siwili sikiringo ngangu na aturugu alingwe ti tene atambula nzoni ti londo na nze ti nyenye ti si na nze ti fondo ngusa kuse baluse na omene ndokwa Minuska akanga nyanga ti akando ti lo baluse na oko so na puponi mbrambra aike sara kusala na ngoi kwe si balako na osho aike sara ti lo kusala gitene ti kete ngoi so aike na yati ando so si atara ti diawe ngana mbege ndokwa Minuska amunga mbene akando bando tilo na aturugu tibe Afrika gena batati bongi Valentine Rogwabiza fatene akusala sokwe alingi titene akwengbani tikanga lege si ambene akwali akiri titene abagigi tibuba siriri so ikena korose tibe Afrika ngati ngingo tere ti kundu ti sedu ti bendo ti gigi so abagigi nango iso sindo kwa minuska aike kiri na wungo ti awa kwa tilo na gbeni ndali ti kwale tinginza
16: aike fali Emmanuel Sambo fils nando da fonde kiluka
0: nando da fonde nando kiluka ki tene tene nando ti dingo ngbangana ya ti tene ti bosembili so si angbala kwa ti guna dawa ti cour pénal spécial na bata ti bongi biri awa dingo banga ama losolo eke kozolo so si lo eke témoin
16: tatene aike Eric Neri Masiso aike milengi ti Charles Masiso fatene na aike aba tene tene ngbili gbe ti kodo François Bouzizi si afalo nga awa dingo ngbangana guda ti tene ahunda lo ti tene inga tatene nando ti so si asi sango ti Andia Villa Bisayo
18: la kapa ti hunda ngo tene na lo Eric Masi afaso akota osi kodo ese ti Tchad fatene beni eti si na baba ti neke pepe tongana si agana na beke ti bongi tango so abamo tene Charles Masisi ke bimbeto na beti François Boisé ndati lengo biachilo tenti so le ki watongo yanga ti bumbi tumba CPJP wakambisa so afatene afaba batini adeya chilo si atoko sud na ndochilo aini abaki kina kilometre balosho na beke ti bosembele na pekoni lako ni ba batini ape aunda na ndoti zo so amuna lo sango so lo fatene akigimeni zo so et na chikundu cha zo so sa yini si amu sango so Eric Masi afanga tene ake François Boisé veni si afaba batini na pekoni so batini akino mbete tene so bingo so na beti lo na kapaso fosa boizia unda tene tonga mwe chimba na fini alimbe moza poroso la cour a unda zola si amu Charles Masina beke ti Tchad agana na beke ti bongi lo kir tene ake Eugene Gaikwese na tene sui ani warani lo fatene Eugene Gaikwese so asa ngo sho na pekoni lo ir nilan ti fanya tene ni ke yako pepe ne ati kwati babatini la cour a unda zola tena motete ti mungo babati mona beke ti Tchad ti gano na beke ti bongi lo fatene ando kwati bemengondo ti kodo se ti France la cour a fan beti so a so ke na ti kundu so amu Charles Masina gana lo so asuna aboko chala beni limo ushoso aleke na yani lo zanga gochi wati Charles Masi zandoti dafono RFI lo fanga beni buku so abate nji beti mango tereso eke nangonda ti kwale so ake na popoti François Boisé ngana Charles Masi idabe chala so se wati Charles Masi aguna gbele kota danganga cour pénal international dal ti kwale so ungocha wakambisa baluku zandoni ake malande indal ti kwale so aba François Boisé Vianney Semdjiro firma junior danboy ngana Eugene Gaikwese dal ti iswa irini crime contre l'humanité so abagigi na zeti folonzi kingusa kuse zandoni ngomba ya tisina zeti mbango gusa kuse na ndoni balako na utana bongi bwa ngana bosembele a kapati denga mbanga so amiro tonga sosi a kekiru tiba egi kekire ke lakwe na undangote na Eric Masi so ake ala so ake awa bingo tene awa mwa kakwa ngana la ti parti civile isi ake unda tene
0: Ake biri na bata ti bongi singoro bia ti kodro ti be Afrika ye dana peko ti buku social imbi ti sa kusala ti kanga legi na kwale ti kobe la ti virus Ebola.
16: Mbeti so na yani mo limbi ti wara ali tene ngbambo use tonga so nga si ayeda na pokoni na dawa ti bia ti kodro fosa konstwa dira ike malu na singa ti asri de bonheur kolingi.
19: Iza mene kota kode pialo ti tene ikanga legi e kode niso agi ti tene angba agi na nivou teknik pepe. Ifo asi na nivou so yi tene komite de crise. Kobela so tongana isara ndona pesi matena ndoni ki grape akisina kodoti. Donc il doit y falige na population nyensela doit it na sara. Kota kode ti sukwa ngo mamboko. Onzu motambla kete sukwa mamboko tu mboi ki grape. Ti kota tenene akeso kobela ti Ebola a de ici na Centrafrique pepe. Mais il peut y kou pepe puisque akana aita ti so na RDC a Gorambagi ti Uganda. Ake surveiller a zuzwa kana kobela a zuzwa kana température. Règle nagada. Ake mouni aussi na chef ti kartier
0: na yati mbomu mbili na mbagi ti bonga so aki awa be Afrika so aki kasi aki gibenda li tingiri ti akumba na akobe so aki guna nduzu
16: asaka si asibu aki di matere ti ala unda akutuzi koto ti tena bile na mbagi ti ala sango ti bolivis masamba aya
20: achimu ngiri ti kobe amotenga amuna bonga so ngiri ti ikuwa gashe
21: lego so laki maa aki ti divin susi aki mamata mwanenge use iti milo na gara ti begbata ti bonga so na mangolo ti tena siwa ti lo ala tenye nzoni aki nzoni li lo mpa tasa ki oku ti tena lo vona kobe
20: achimu so mne mwoton de sengi tite yanga da chumote moteyi normalimo 5000 nalon na geni so mope wa vwe ko beton so te motena beti 5000 nalon to anko josu mote swap nge eti mafta mote evyon fa chumwa na 2500 or ko jungge eti evyon ton swap ivwa na gosis to anko japi fuma vwe kete kete isu kwa limbi nga ko bena
21: Melvin, beni wabi Afrika so si a langu nati vakati barema afa so tene akwale so asara si asi watilo a kete ko benzo ni pepe
22: ashara mbiko milondogo vwa goza ambigazo na yese ba
1: le ma chen ya ma kwa da mengele ya ma namduzu so patani penga tu ani si vanga na pasa si voga ku beki gana ngade bata bina menge so lan to me mi fo e pe vo e te pendre ma prison so mi fo so mo pe sana ya mo pe vo gi nja mo pika wa mo vo goza la ina ndia
21: na mango sylvain bizowe su se ke wa dengo buzi na ti bata ti bonga su lo bati lo su abango ti lege si e ke na gonda ti akpali su
2: lege na yige da pe bo mo gwa na kumba transporter lo augmenter mon ate bon maintenant kumba mo mun kozo min fronti gana banga so ate ne fatu mo mun 3000 4000 bon maintenant mo vo kumba ni mo pendo ni 4000 mo sina banga so mo pe ande ite mo kir mo kanangere ngere na raison pour laquelle il faut mo pousse ngere na duzu ite mo warga mbeni kete dal ti se watmo
21: chinde meso awa bi afrika so si e ke na ti bata ti bonga su so si e ke na ti region ti o u bandi la wunda na kuta zo ti kodo ti tene ale ke lege so si a londo na ti bata ti ala ti si na mo ti bombari ti tene mo pasa azo atambla yamba na kumba ti ala Bolivis Masambaye na kingwa na mitamula ti kusala na bongasu tene ti dafunu no ndeke luka
16: sando ti mangu na uzungi ke chako bena le ti gaga so ali ti tene na mande na mungoza sango so Jean Berthe kara kumbu so e ki kamanda ti bangasu tonga na geneti
0: na sibit na ti ke mu a kala so ke kanya mawara bushi na mage ti garani kasi ali da ti tene ala mu na nduzungi ke ti kanwa ya matala
16: ta tene ala fatene ninga so ki ga kilogram ni sola na ke na saki oko ala ke kaniti ni mi sande na saki oko na mangu tonga so ke mini mu yanga so si ya bingozo na beti ya zomingi na mbagi kaa sango chino soba ngaziambi.
22: Tia bushi ala Fabiani, mungo yanga atitene ala yena nduzu, ngele ti fango nyama na saki yako nangwango, agana pekotiso ala kewara akpale mingi, na lege ti vongo abagara. Makunzi ti abushi ami gigaza, loke fana itene nandoni.
23: Parapor na difikulte ti nyama, sosi waruna son, parfa yugu jusqu'à Bandoro, parfa yugu jusqu'à Daya, lege ti yama ayo asasi, iti yugu matengere ni.
22: Ila vital, so loke katilo restaurant, teneso agubet lo pepe.
24: Ngele suke kakanakobe demi pla, 500, un pla mi, fon la yungba ti kanani, tonganala augmenter ngere tinyama iso yike kati kobe yike sara toenge ala fa ya mana kilo ape tonganala iti augmenter ngere tiye ala za kilo afa vrengere ti kilo
22: teneti yango na nduzu ngere ti kango nyama ti bagara na leji gara asara si akota zo ti kodo asara mbeli bumbi na piko otaswa on na abouche ti makonzi gbata ti sibit Serge Pepengwa Kai lo kotulo na liti moboko ambeni amasika solo Fabiani aike sango ti tetara si wango bagara agangangu na ti gbata ti sibit
23: tana a eleveur aketi gana ya manduru na sibite balene d'abord alondo na yi amenge ti kodro si ile isara si a eleveur aga saram beto ti ganduru na bagara tala si fadala warni yo itene na itati so ala kanga beta la soufrira na tono
22: na uzi ngoti bumbiso akota zo ti kodro a Fabiani so fade ala kezande beni gara ti abagara na sese me ko je nu kwa beni kota bumbiso aketingbi ala so akesa kusala na ndokati itandelende ti tene ala bana ligwa ti ala limbi ti zambe ni marché hebdomadaire Rodi Gleya avec Wakwasu ti gouvernora.
25: Akati tane Iguli, chef secteur tient de Jurol Tulo, directeur régional ti élevage à Jurol Tulo, chef de préfecture ti élevage. Et aussi, ta soeur na différent, so Iguli ti tene, Iwarambini, marché hebdomadaire, à éleveur sa kenduru, à Poussou, à Bagarana, Garanida, ti tene facilité na Bougisalga Wara, parce que palé ti sibuta gosso, par kaketa.
22: Akpale ti wango yamati bagana, leti garati sibut, à gangana pekotiso, à la sou, à kipata, à bagara, à gbotote et à la yambawe, Ati gbata ti sibut nana aketa kodoso aikina tereni innocent bangaziambi sibut da fonono ndeke luka
0: Sango tia wango rundimbo tigere, lango kuti buburongo terenda liti Super League, akonda libiri na bagiti lando ti Barthélemy Buganda.
16: Tatene ya ke lango gumbaya, DFC 8 ati na dawati olimpiki ya ti gbata ti bonyungo, kona paranga, kire destansa ki ndatilo 11 ti mbega goti bwa ngo, konga na para alango bala koni tonga soa ke tonani kiki, kina ngunga oko, tu pishun sika ti bonyungo ya ke chimi na pisi njawe, ngana pokoni na ngunga uta, red star ya ke chimi na skafra.
0: Dimbo tigere na bagiti ya wali ya ke lasu na pekoti beko mbite, siyan dimbo unda liti ala Sosia Kenayati, Akundu, Akitande Bumi, Nayati, Adamanda Mombeti.
16: Nangwanga use, chipojbe kombite, Lise Buganda, Ekitim na Lise Miskin, si Akitande Mbuni, Nambageti Lise Buganda, Anga, Lise Bimbu, Akitimbi, na Lise Professionnel Féminin, Nayanga Datilo, si Yamina Ndemuna, Kibanga Gikiki, Kitonga Naso, use, Yeti Fanala, Mbini, Akitimbi, Lise de Rapito, si Logodi, Tenelo, Timina, Lise Marie-Jeanne Caron.
0: Ekitene Teneti, Kangutu, Mwetin Doti Dunia, Jordan, Andamande Mbuni, Daliti, ya la société qui n'est pas groupe à Kitani na la cuisson.
16: Tata na ngonga miombe ti la cui en dembo ti groupe a ou c'est ton gazou c'est que ba yigi si ça que ti na Canada nga Bosnie Herzégovine que ti na Qatar si na ngonga balako na akoti la cui a ki groupe Benin Maroc a ti na Haiti nga Ecosse que ti na Brésil nga ti d'après so na ngonga otati d'après la RDC ti na dawaju Colombie ngwa kona paranga tonga so a ki nga marangu so si kwasi a tukuni na ndoti Panama biri Portugal si ya nikatulo tonga so Uzbekistan ngu kuna para na legiti ya inyobanda useti Cristiano Ronaldo nga Ghana na Angleterre luchi para mbagi na mbagi
0: ndembo chinzangi la ngo gumba ya jibuburungo tere tigango walumbeni na kwa tachibongia ki tandembo ni ande kikiriki na mbagi chila ndoti Martin Goku
16: na ngo tachibugolbe kumbite tungulu ya kichimu na warios na pukuli na ngonga oku na ndambo ya ki Galactic 8 ya kichimu na itrezor
0: ndembo chindoti kamba haba mwarati bazu bangia warapasa titena guko kapande na tikango chumwenti Afrika asusia kidutiande na mbageti RDC na nzeti mvukaswa kiga
16: aki na pukuzi usia lekelani ya tono achi zon 4 niswa mwule gina titena koka pana yani sela wale gitena koka pana pukuzi usi Kongo Brazzaville afatene ni ye datitene ni guwe ni koka pana achi ama nakoni pepe Awuzi tonga swa waya kuta sango singila na swa duvai kosi amani
0: singila na la Jordan nga na susten hiki utere chendro wa esi kikuma gine tieti la su
3: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
4: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
3: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pia lo sida fono non Ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.
5: Radio Ndekeluka. Keneti da fono non Ndekeluka.
0: Tafano nande keluka ya mbalasu Jean-Bertin Karakombo suleke komanda tibongasu na tipikango pataratilo na Bolivis Masamba ya la tenetena nando tigungu na nduzo tiangiri tikobe na leti gara na tigbatani nga na teneti zoni duti na tikodroni.
6: Pakara Jean-Bertin Karakombo mbibarala.
7: Singila mingi pakara wagosinga.
6: Batati bonga susi ya yo mingi na batati bongi. Bango ndo tala laso na ndo chi duchingo tia wabi Afrika. Susi ekinati batati bonga su. Na legi chikonomi, na legi tinsene nsene ya kusala tala susi ala kisara na chi batasu ya ketonga na ye.
7: Hey, aligi chikonomi tigi ya kuimba kete mesele yo journalist. Mbati warango kobe. Aeto anti kojwape. Kojwa akobe ya ondoni na ati garati bangasu mubimba. Me padeso, akobe ni warango ni agangangu. Adole lani ententene ni ya warankor doli ape. Warango anyama kwenba. Warango asusunga na leti gara kwenba. So lani atene bangasu ya kodro sususo moga dangere ti sususo ya kana muna bangasu akira ngangu aongere ti susu ti bangi.
6: Sito nga laso angie ti kobe ama aguna uzu warango kobe ya gangangu. Abango ndo chala insi kina gunda ti ya iso kwe?
7: Yesu ena gunda ni aitati timbagi ti pekotingu. Ala gana angu a kartusha la ala mwanzo ge a lingunda a fanya mati i a munya mani kwe a guti kagi na mbage ti a itati ti Congo Democratic ala so a ebata bagara geso ala teneno na ige evo bagara ni nangangu nginzape ala mwa bagara ni a fana ngu kwe ti tene na ige mwara bagara mote a gangangu lani kpingba tene na popoti direction regionale du commerce na azuti kango ye kango abagara na nyamalani si bien que dutingoti ya kwenba kete
6: amina wa demo buzi ala dimamigi tenti bubango chile geso alondo na batati bongi batati bombari kitansi na batati bongasu ala batlasu akisu si ake na gunda timango na uzu ange chikobe na lechi garati bongasu tenti nisila getene na ando chiri tomasu
7: lege ni ngangwa iso ayira tena a grand travaux la a grand travaux so sarangonia unda batinginza so nganguti gouvernement misira la zako dena sese tile krengwani aduti tia so pademi tena la gando tia nyamana sususo ni la padeso metia kumba par exemple sakti sima aekana bangi na 10 000, mais aga ici na Bangassou a presque 30 000. Donc tenti le geni a tateni eta grisande titene sa nape
21: mena dawati a palisu angi ti ko besu se ke mahagu na uzusu angu bochi ko sala wala si ala ki gisi tene ala zana ndimbi suna sisi titene ya sala si duchungo tia wabi afika na le gitenga ko be na chi patati Bangassou atambula na le geni
7: gouverneur a guli na ndoni a iri a technicien donc a zoti commerce ti direction régionale du commerce a iri awa dingo buze a iri a nzuti meri a gbulani la lidangangu chitene ya gilege a salasi azwa dutinjoni to amwe kayeso mwe kana itatimo chitene ala wara ala ten munala dutinjoni me warango kobeni azuni a commerçantigi a yegi kotanginza donc ala gai kayi ale pensé à tenir les centrafricains, c'était na kanamba ça la centrafricain tensia du chinjoni ape tatene le geni engangu mais ala geza ngere na ndoti so ala bonani katiga ni geso vraiment peser na ndoti population ti Bangassou mingi
21: abangu ndo chala ndoko ati dingo buze wa ministère du commerce a sa kusa tlo nzon pepe wa tene abe bendo na ndoti angeti yakobe so wa ge kangi na leti gaso pe la sengi na magu na uzu so pe
7: ye na kodro ti poste conflit la ko na poste confiso jiringoni engagi nde alingi na ti esoni so a mi der ti commerce na tanga cha technicien so na yati region ti mbom ti oubangi ala kwe aza tereta na kwani kete ala iri ati sazo abumbi titene ya warani awara paliatisme inga tene yeke yeke ye gwande titi na njoni gege ye mande tere ye kodoti ye gande njoni
21: komanda atatu si ya tondan titene ya kiri tungasu yeke yeke nati batati Bangassou iba na bigi nati batani yeke wa si yeke dapepe wati ndoku wati NRK na bigi ndoni ya buko mingi bango ndotela nandoti akwalisu yeke tonga na ye
7: bakara wagosinga meni kwe projeda si wa champ solaire à l'écran place ni quoi délocaliser à Zoso na mdoniso tite na sa champ solaire ni da quoi koufeso di mise en exécution ni fade so bien sûr gouvernement leti le nandoni nganganga so yingi inga tene ya siande nga encore ngoko si warande wati dadagia
21: so tene hati nzeti lingua sosia kega si ina kebande kiki
7: so enganguti gouvernement la
21: pakara Jean Bertin beni undani abate nanduti ndoku wati sodega sosia abate nti kamilongu ti yongoni na wabi Afrika nanduti si ti bi Afrika kwe andaka gene hati batati Bangassou ndoku wati sodega kitapepe bangati hein
7: Nitene pa tene ala nati awa ti dada atene soa grand travaux la. Monsieur, na ya ti programme ti gouvernement. Ti wa ti dada so la ni asza même na igi. A photovoltaïque ton ti so yanga ti mundu e faso. Mais ya nenge ti igi. A inzi encore a photovoltaïque ni aka. Na itati timbagi peko timbuso. Donc ta de ti so de kani ton ti so la wunda so. So kwe angangu kwa. So déjà gouvernement na biasi kodro a guli chalada ti tene a lekreni me yinga tene déjà ti chancelier ni a siawe a dédommagia zo so a mwa ya kachala a mwa da chala so awe a ngba pa de so gi mise en exécution ni
21: pakara Jean Bertin na bangondo chala ngo biya ki ndoko ti tene lo kik tene na dematia wa biafrika so siye ki nati batati Bangassou na legi ti lekingo legi sarango si a wa biafrika so kegi awa wati dada awa nzuni nkuchi ango na legi ti ndoko wati so deka
7: a inga ande kode so gouvernement e zande na se ti lekren a yeni sope lo wani Louingan, l'écran de eso, soit à côté à projet. Il y a une 7e République là, il y a un droit à tenir, impunité zéro encore. Ah ouais. Si son yinga tenait, le écran de Apocope. Il y a l'écran de l'égueso, Tissina Bangassou, il y a Warande, Njoni Duti, il y a Ndengia.
21: Abangon de Tia, petit mungo, kungo, balako.
7: Soit discrétion, ti gouvernement là, il y a Nayanya, peut-être gouvernement. lerse luka ilu ndu isi ti sarani ikweye bande gini nga lechi
21: pakara Jean Bertin kara kumbo ndi kina la singila
7: singila mingi pakara wago singa
0: wala pakara Jean Bertin kara kumbo ake komanda chibangasu lukira na peko chi unda ti bolivis masamba iso agolani na tambla chikusala namba gini kwa imamo zoko sona masanga nzara kuzuniko zonitine iwa ratera na la natin drogo kwa singa langwa kwa unda kwa

singila encore mingi na la question bati da ti soro da fano na ndeke luka ti tena mani bonga masambala na benzene balota na ndoni osio yonzi na tongo mbina na ndoti se duti ti tamblango na ndoti le gyawa kozo mti tena mbina yi wa ratera na ti kwa singa wango ti nzoni duti ima monzo kona fale ipupa album na ke XX, vire ti monzo kone 8 fio.

Bayrudi bila ona miskin nembira mbiki sentimete ati babati enes bon bi kaminga gadi leseba ya tulu si wali gara

0: les kerye me ibubasi seti I pepe. Na pialo prukak ouse, ti keringotene I on akwale ti kobe na B Africa, son dokusa la WHH azan ase se na mouma boko ti da saluku nginja ti dunia mubimba, gana ngoro ibia ti B Africa, ile kerye gbani, gana batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawan akbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro ti e, ibata linda li chamo lenge ti eti kekirike.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka, gana batango ayama, ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na lege ni. Irindo senge na nzoroko 4043, na lege ti rezo mou, telesel gana orange.
1: Pukati use, ifa yaka mingi, ibata azonzoni idutindo oko.
0: Ipusunduru, na tere chawa kusala ti WHH.

abasala falo suka ngosembe so suka sembe ako le mafuta ngwa ternizo a shona pe agwala ngangwa pe agwalugi yake ateki na na chungu mo kwaka savona gundo ko onisi ah la fonde ki luka da fonde sirina timaingo.

0: inspecteur, tu fondamental, en ambigu, tu brilles, pas cara à la paix. Et tu as l'ensemble, puis quand tu es comme tu es aussi, hein. Bon, t'es intéressé à te mettre, ouais. Asu kwa mainangu su kwa leida, soko kwa wangeti betile osi. Fade fade ki yamba Emmanuel Sambolinda ti kwa singa. Nandu ti mbayi ti kodro ti ebe Afrika. Luna Zavie Mbembele. Iza namba tanda ti kwa singa tiala.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibara Zokoshe Ikema, Dafonono Ndekeluka. Ti utaka pati kwa singa mbayi ti be Afrika ti yengaso e ngbala kwa ti tene isara tene ti dodo so airi ni keke tungana nye si dodo so ike zala ningia na beti azo nga tungana nye si aike ti sabumbi ni lakwe na ti akuta matanga so ike tambula na ti kodro
5: ici la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara za vimbimbili, soe kiginda chaye na senda gichi bongia sigiawe, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mibaranga wa mangoi.
7: Dodo soa hiri ni keke, aike sara kusala lani tungana nye, kuzu nangu iti etilaso.
8: Ndi imuna na singila, na tongo ndani keke, ake beji dodo so, abazu susi, ala kena a mosoro ngbangatinye tongana mo Emmanuel Samboli fils mo yeda ti tene mo lengeti mo ti wali agwe na yati dodo ti kekeso ake ngbangatisu mo kena ngangu kwe ti lekere ngbangatisu tongana logo na yanyawe loke manda dodo kwa apiti sara nje umene upi sara mem ngu oko so loke manda ni e nango iso loke manda dodo nika mo Samboli fils tongaso mon petit gwe ti ginyama et na gingo nyama ti mon petit fa angba son mon fangba ni awo mo za le ti wa o le mo kire na kodro we mo ke mungba su mo ke to kani na mbe na kotazo su mo yinga ala ke na nye na nye ngonya sia we ala ke mo mboko na mo don mo kangbi ni e mo ke za iritan le ti mbeti biani tana maboko ti mo akpingba si mo ke na pata si mo vo bagara mo fa mo suti bagarani si moke kambi na ambena su mo ingala na yati kodrosu moke da nga na yati amena kodrosu akena tereti kodrotimo e tongana ngo inya lingia we si laso a maseka su si agofari ti manango dodo ti kekesu si ala doati sigigi ti dodo doni e tongana la doni a unja we siwa oko oko ake mumolenge ti loni agwenani na yanga datilu e ndoso moke bambeni zo ake sigigi aga duti a molenge wali ni aduti a mumbeni ban wala beni tablette tongoso azana devant tilu amu meli sembe azana ndoni e zoni so amu eresia zo kwe mo kangbi nyama na ala so tongwana mo samboli la mo gavo adeba pakara samboli loke kota zo ti fango yaka et le gars na koforo tongaso si le bi na devant ti molenge waliso a qui a passé na useni a passé na otani ezo oko oko a gana koforo ti bi a lingbi na a wungo ti nyamaso u nengo ti nyamaso a tukanalo et on a wunja we moke ba zoni a piti wara 50 000 francs ou 100 000 francs ou 200 000 francs a lingbi na angi yaso zo oko oko a ke bi et azo ala ke bi a ke azo so a kangbi anyama sunala e tona mozu mokena nganguti sara marae tonga sape azu mingi api aketi tene atoka molenge wali tela nando molenge tela ti wali mbeti tene ti tene ala manda marati dodoso ba kozo tongo ndati iso ti keke ni ake tonga su ya gasi na mbeli ngoi a marati akodeso akiri na poko kwe e si keke fasu agatonso mbitefana ni ake adodo ti loazir ya ke pika ngoni ya molenge wali ya ke mandani ina la kuyi tonga so tigu na 17h 18h tigu an 19h ta 20h ake pika ngoni na ya ti kodro si azu ake ga ake ba si ake sarasi ya ti vakani andere
7: nga na mbeke za vimbimbili mbanga tinye si dodoti keke so wala na urusu akira gambe ni nduti mandango ye so aike mupasa na masika wali titene ala manda ye gasi ala lingwi titene aduti na nina popotia zo wala na ati kodro
8: ndi muna singila kodro titene mbi kiri na pokoti unda tiala biti dabetia wa mango ye mitene na pokoti niso si keke agato wana dodoti loazir agato wana dodoti loazir e mokeba akuta zuti kodro ake tisa a bumbiso titene ala kokapa na ya tiambe na matanga na tapandeni mokeba na 1er décembre ake matanga ti kodro tie e mokeba ake tisa ala ala ke londo si ala ga dodo na batati berbirati ake mu kemia ke keta kofro tonso ay munala legyo ko tona akuta matanga ake na batati bangindo so mokeba ake tisala ake tukala para na ngoi so si diabu kasanga fadi ando timbata diani moke bake tukala para si la para ni ake gwe amwala aganani e ala ke dodo wala na pale wala ala ke dodo na biringo wala ala ke dodo na stad buganda e su kwe tifa sabango ti dodo ti keke tikira na poko ti unda ti ala fadi so biani dodo so irini ake keke ake nga ndusu si amolenge wali so nguti ala londo na ngu miambe jusika na ngu baloko na miambe tigwani ngu miambe tigwa ngu baloko na miambe moke warala na yati dodo nisu ala ke gwesi ala ke manda dodo yini angbagi na manda ngo dodo ni pepe mbanga tiso tongona sina mbeni ngoi na urusu mbitene faditene tilusu loke mwala loli nani na yati ngunda mbitumeni campement tongosu e ala peti gwe mbaka inga oko inga use ina ngoi so ala ke ka ala ke manda ye nyela ala ke manda ala ke manda ti fango yaka ake fanana tongone nyisi ake fayaka ake fangana la tongone nyisi ala doati bata koli tiala ke bata koli tiala mona koli ti mala duti bon atoko be yazo atewe inga pezo ate mingi ake tena matine a koli ti ma inga penjara ngbati saralo to na ngoi so ake sara yini so mumbe ni kete tongo so mozi mo batande e tongo na l'artiste na agolango mo muni mo gozan tete bubuti mo akanga ngati da kwa we mo muni mo muna koli ti mo ti tena lote banga tiso mo baka na kotala lote njoni ape donc fanala tongo na nyesi ake bata koli legoko ake fangana la tongo na nyesi ake gisusu parce que ake kan la ala gwe na kan ni e na uru nya piti mwala ne bon lasso e go gisusu e ala ke goti kangangu ala ere ni ala ke bua susu si ala gato ala te tona ke mingi ala ke bata mema moto ambeni tikire na kodro to ake fai mingi na ala titene ala kpingba na kusala ti ala ti molenge wali tongo so tongo na dodoni a wunji banda we ala peti na agona dati koli ya ke fanga usi na ala mingi tongo na nyesi ala ke dodo sarango baba na ti dodo e tona ala inga dodo pendre mingi tona ala kiri na kodro e na ngoi nyiso si ala tonda ti dongo dodoni mokeba a molenge ti koli mokeba ala ke suyu anga ti ala ngbanga ti so amolenge wali ni ake dodo pendre mingi e moinga ton wali giri so ton amolenge wali dodo pendre mingi mo yeti mulu na wali ti mo to ake a yesu ake fa na amolenge wali ti tene ala mai
7: singila mingi za vimbimbili ake nga gigesi utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti nga so aluti inale ke chinga ndegi ke kiriki na wako mbunga su chiba abakuru so silani aike dona dodo su airi ni keke nga tunga na nye si aike manda gere ti dodo su
9: Pachanga Dr. Nico fina
0: African jazz
9: awana
0: ivra de presnico
9: basanga chita tamare
0: avant ni yamba Jefferson sigera bandale kwa singa wangu.

gana ke luci mingi na ndo ti tonga ne selen biti kanga lege na agba ti anda o ti lege so ke bagi gi o si so apu ake ti bina kota o tu so iina ti na benzo mambela na ke na ndoni o sela denge meti mane fare fare.

Aki ou se kapa nan do da fon, de ki luka ko jo kapa ton, so la kou isa nan bikotan, ben gwen chote pe kote be komite ki wate, reto son nan popo ti ya, masi ka ou ya, la sosia ki nan kode ndarati, ingo bia, si ke mwen de pasa nan la, nan ti ou se kapa nan ton aso si, ala ki wara pasa tena le, bia nan poko ti sosi, gwen ambi, tamda ti kousan bagay ti boar, isa kwa singa nouvo talon ka, to se ki nan batati bongi aki, ko jo, kwa singa nan poko ti sosi, isa kwa singa nouvo talon batati boar, si ki sara, la so la so ki nan bikotan lango, bala ko balou se andono, ou shotin de ti fondon, gousa kou se balou se andono, mene, aki kwa singa nan nouvo talon ki wala kwa gina biko tan bonga ou choti pe kote ben komita pou kote an dura sangousi e ke sara kwa singa son na tere tera tonso yuk fleuronte nam kwe se a ke sara sara ke bami nan do bana tere e reti lo a ke silven nan mwa na ando tia bako onka nan mungan bako siti ki remi ya mene ndi timbe a ke martine ou de kwa singa tia la a ke gi fafa de zo Ala gaye bien nan yaki ou se kapati kwa singa nan kwa jone ke mouna la me angon biso ile ke gerenge ton so ake tia wabia afrika paske na ala sosia gati bia sa parma ya ke yande ya bia sosia ke ti kodro wande si tene ile ke mine gerata mina mozoko ti kodro ti gesi e mouna la kwa jone tena mouna la pasa tena ala retrouve terta ou sala wapasa ti ma a gene ti sosia gando ti miza ti tena e amina mozoko sosia la vina ala soroni tonga mwa ki na mine kode na radba ni terti mwa pepe ega mwa koka pa nanti kwa singa ni mwenga gimbini bia ou mou vina mwagati fwa bian sosia mwagati e nanti kwa singa ni bon kwa jomo zoko siko tumuna aso ayike timbeni wa be afrika ngana usi na timbeni wa pika ngomo zoko ti se ti marok tonga so wa be afrika ni lo nan lo lo ke na bata ti marok si lo guna bagi ti potoka tonga so lo ke leke terti lo ti gana bata ti bongi wa pika ngomo zoko ti bagi ti marok ni iretu lo ke midi lo so si a ti be afrika ni iretu lo ke malabi e lo jpaterna lo ke la na bagi ti kombaton ton so si lo wa pasati tene lo guna marok na poko ti marok si lo si na potoka iretu lo a ke malaba spirale loke gande to sona mwati décembre na batati bongi sa ameni ko jo konse wala kuta konse na poko tiso si lo kite be afrika si lo gona marok na poko si na potoka loke sa ande konse na mwati décembre dat ne ale inga we ake duchan de to sona dati gugu ima daba mozoko ere ti mozoko se gotimu naso ake origin ima mozoko

0: nzambe igwe na mbage ti kombate wa rodi rodi bara si nzoni ngangu na ti kuasi ngangu
1: ibara toto merci
0: bara mingi eke mala
1: libe ti nde na ndo ti kuasi aso so mbi ye ti baga aevite so kue na zu ka na ndo ta plateau ye ti bika gba ti sako na ndo ti angba ti penze kuasi ala sara si duti na tee ni ma ala
0: Singila mingi 72 29 52 52 75 93 33 33 et que kusinga tala.

0: imu oben na bage ti pukanja oben bara si zoni gango
1: na
0: bara mingi
1: na
0: okay ikimani bibetala

0: le kereye me ibubasi se ti ipepe. Na pia lo pruka kuse, ti kiringotele iyo na kwale ti kobe na Bay Africa, sondo kusa la WHH azana sese na mouma boko ti dasa nuku nginja ti dunia mubimba, nga na ngorubia ti Bay Africa, ile kereye gbani, nga na batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro ti e, ibata nindali cha molenge ti ti kekirike.
0: Pia loso amu maboko ti sara kobe ti yaka, gana batango ayama, ti bebengondo legi ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na legi ni. Irindo senge na nzoroko 4043, na legi ti rezo mouf, telesen gana orange.
1: Kukati use, ifayaka mingi, ibata azonzoni idutindu oko.
0: Ipusu nduru, na teresha wa kusala ti WHH. Awa Bay Africa, tongombela so akinda litiala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazo kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si ilango ota alimbi, chikanga lege na kubela tisionga ozo. Ata anze haon wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndalitiala. Ando kusala tiye akisara kwa lako lakwe na binalana danga communautaire na ndoso akidua molingida. Na yati da vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo ti peko ti bekombite. Ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 4049 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu akesenge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala.

0: Turti Regional Akwiswa kena ambige Tigrimari na Francisco Rosemond Serapu Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya Ibara wa Mango Tafonono ndikiluka kwe.
0: Ala ifunga na isango tena laso?
1: Biani asango so laso ikinanina kbatati Grimari ikisa ten ala nanduti amina ya masu marati ala aiki gilisa gilisango na yati kodroti. Kumba aiki mini ndeke su lueke tunga na kondo menzoro kotilo aiki tunga na lenduzu nga anzoro koti vuru aiki na yani nga kumba lueti lu mingi yeti lango na yati keke marati a kumba aiki use tingonda aiki da me nga na ala ti kodoro aiki ngada me tutunguti ala kwe aiki gi oko. Laso biani magati ala aiki na legeti gili sangoni tenti so amini amulengeti laso inga pepe ayamasu. Tungasu laso nagbatati Grimari amini amulengeti kodro aiki batani. Siti wara akomba laso agangangu. Tungana mweti wara kuple ti komba moki gugwara na ngere so alondo na sake balako na uku ti sina sake baluse ngasi tunga na mweti wara parani ti teremo zara gbuti kondo moki wara na pata baluku simoli mweti zara gbuti kondo fadilu lingu ti tene lo zinga na mo akomba senge ba ayeke tunga so ambasango so yeke na gbata ti Grimari yeke vungani ti tene amolingi ti kodro alingbi ti inga ba amena nyama yeke da so alingbi ti tene abata ala batango tënë ti amaseka ti laso wala ti kekereke si alingbi ti inga ala tënë ti mingi ti ambena nyama yeke da azo so ayeke londo na gbata ti amuzu ti zu na kodro ti e ti ba aespèce ndende so ayeke na kodro ti e ayeke nzoni nga i so yeke amolingi ti kodro i sara kue ti tene e bata amara ti anyama tunga so ba sango so yeke na gbata ti Grimari ila imu singila nala idisa ya na awa mango ikwe
0: imu singila migi nala Rosemond Francisco Serapu na batati Grimari ndaliti sango sola vunga na iti fakina nebeso ati batatalaka akomba ki grisa grisa ngo toala ke maika ati batani tenzoni la kuinala.

0: ngbala kwa chistene isara teneti dodo swahili ni keke tungana nye si dodo swahili kezala ningia na becha zu nga tungana nye si aiketi sabumbi ni lakwe na ati akuta matanga aswe ketambula na ati kodro
1: ici la Centrafrique
2: Dosso Bay Africa
0: Kotara za pimbimbili soke ginda chai na senda gichi bongia sigia we Kotara ibarala
3: ni barala mi ibaranga wa mangoi
0: dodo swahili ni keke aike sara kusala lani tungana nye kozu nangu ichi laso
3: ndi muna na singila na tongo ndani keke ake bendi dodo so abazu susi ala kena amosoro ngbangati nye tonga na mo Emmanuel Samboli fils mo ye dati tene mo lengeti mo ti wali agwe na yati dodo ti keke su ake ngbangati su mo kena ngangu kwe ti lekere ngbangati su tonga lo guna yani awe lo ke manda dodo kwa apiti sara nje umene upi sara mem ngu oko so lo ke manda ni e nango iso lo ke manda dodo nika mo Samboli fils tonga so mo piti gwe ti ginyama e na gingo nyama ti mo piti fa angba sana mo fangba ni awa mo zana leti wa ule mo kiri na kodro we mo ke mungba su mo ke tukani na ambe na kutazu su mo inga ala ke nanye ngo ni asia we ala ke muma boko na mo don mo kambi ni mo ke za iri tiano leti mbeti biani tona ma boko ti mo akwingba si mo ke na pata si mo vo bagara mo fa mo suti bagarani si mo ke kambi na ambe na su mo ingala na yati kodro su mo ke da nga na yati ambe na kodro su akena tereti kodro timo e tonga na ngo ini alimbia we si laso a maseka su si agofa de ti mandango dodo ti keke su si ala doati sigigi ti dodo doni e tonga la doni a unja we si wa oko oko ake mumolenge ti luni agwenani na yanga datilu e ndoso moke bambeni zo ake sigigi agaduti a molenge wali ni aduti a mumbeni ban wala beni tablette tonga so azana devant tilu amu meli sembe azana ndoni e zoni so amu eresia so kwe mo kambi nyama na ala so tonga na mo Samboli la mo gabo adeba pakara Samboli loke kota zuti fango yaka e lo gana koforo tonga so si lo bi na devant ti molenge wali so akila pase na useni a pase na utani ezo oko oko akigana koforo ti bi alimbi na awungo ti nyamaso unengo ti nyamaso atukanalo eto na wunja we moke ba zoni apiti wara 50 000 francs ou 100 000 francs ou 200 000 francs alimbi na angi nyaso zo oko oko akebi e azo la kebi ake azo so akangbi anyamaso nala e tona mozo moke na nganguti sara marai tonga sape azo mingi apiti aketi tene atuka molenge wali tela na molenge tela ti wali mbi titene ala manda marati dodosu ba kozo tongondati iso ti keke ni ake tongasu ya gasi na mbeni ngoi a marati akodesu akiri na poko kwe e si keke fasu aga tongasu mbitefana ni ake a dodoti loazir ake pika ngoni amolenge wali ala ke mandani ina lakui tongasu tiguna 17h 18h tigwa 19h 20h ake pika ngoni na yati kodro si azu ake ga ake ba si ake sara si yati vakani andere
0: nga na beke za vimbi mbili mbanga tinye si dodo ti keke so wala na urusu akira gambe ni nduti mandango yi so aike mupasa na masika wali titene ala manda yi nga si ala lingwi titene aduti na nina pupu tiazo wala na ti kodro
3: ndi muna singila kodo titene mbi kiri na poko tigunda tiala mbi ti dabetia wa mango yi mitene na poko niso si keke agato na dodo ti loazir agato na dodo ti loazir e mokeba akuta zo ti kodro ake tisa a bumbiso titene ala kokapa na ya ti ambe na matanga na tapande ni mokeba na 1er décembre ake matanga ti kodro ti e mokeba ake tisa ala ala ke londo si alaga dodo na gbata ti berbira ti